This is news in Samoan for Radio New Zealand, Pacifica from Aotearoa, New Zealand. First, the headlines. Mental Health Minister Matt Duzit seeks meeting to apologise to family of Waikato girl mistakenly sedated. HDZ breaches orthopaedic surgeon after woman's left leg up to 3 centimetres longer after hip surgery. In sport, former All Blacks legend Maiawatele Devon Malamu is really happy with naming of Ari Savera as AP's captain. This is the details in Samoan. Te ao mreo, talani mai Aotearoa ni sina mōle le tio ni sila Pasifika. O leona pasene o le whātulanga na o le saonga le tangate whai e teo ngā tupel Kiwi Saver. O lono winga, o le atele tue tupe whaalua tangate e teo sanga wari tai ai. Nei no tau sanga sa ngā rudu e pe ona whaari ai i lātou e eito mai whāpito e whāwse ngana o a whianga o le matia ma le le mutonu e iai ona i tū tau tupe Actuaries. O le kulupo re sasayete a le New Zealand Society of Actuaries Retirement Income Interest Group o whāmato ina le lātou li poti o tā wai o le 5% o le whātula ngana o le sāo ngā le tangate i le teo ngā tupe whāo popo i ma le 5% o le sāo ngā le whanwhai ngā ruenga o se whātūranga na lilei mona te unga tūpele Kiwi Saver. Pe a whailea, e tū mau lawa li tūranga o whātamo e nei whātupenga supa a New Zealand. O le whātonu o le kulupu Ian Pereira, o e whālea, e patino le tanga te mau laloma, feo lolo hani tupe maua, e tō wau, e le mana o miaile se fulu lopa sene. O le whātūranga no tupe teu, e piana whāmatongi ai le malo. Ai o le reo vizasili, mō tō mau ai ngā le official Simplicity Shamubil Equip o ia whālia. O le se furulua pasene e fōringa mai e sao. Pe a whālia, e le eise sui ngai whāia le teo ngā tūpel supa le tunu. O le mea sone eise a whālia e le pāne mia tu si nāwe mauro mo tō tua Christopher Laxon, ma le tō mau ta minister tūpe ni Glo Willis, ia e inga whātino le national si ki o sa ao ngā tangata. I le teo ngā tūpel Kiwi Saver i leona pasene, whao popo ia ma leona pasene a whale whainga luenga, pe a tue tūla i mai i le whainga malo. Mai o la wha marusia, ia nei sa aonga e whaia. Rai wa wha arere te iro le pātia le leipa Chris Hipkins, o se fuafuanga le National o sala lau solo, pe a o mai loa le teo ngā tūpel Kiwi Saver. Mai a wha arere ai a te ena e lan pātia ni suinga e whaia teo ngā tūpel supa, pe a whirflia, i le whainga pālota o sa aonga e tiai. O tā pāina nēna minisā soi fua mālo loino mā fau fau Matt Duzi. I e se whelo inga mara a ingo le teine i titi. E se fulu tasi tau sanga o Waikato sa se seo na tāo fia fia matuina ni waila au. I na ialo i o na whāto e se iai. Tā i a whāri ai la sora na whilau whaili i poti sāri au sia le matanga ruenga i a whāti nonga o lātou tiute mora a inga. E pēna manino ai o na whāi loa i le unga o se so enga le matanga ruenga sa whaia i le vesi. E tō wala atu i le loi ala inga sa atu se toi duzi i le inga. E tāpā i se la tō whelo inga e le teime mana na oai i alo i o na i whātu e se ain. A whaero e duzi i le whātu e se ngā le rifa tonu so i fōmālo loino mā fau John Croshaw sa whaia i le aso whoreile. Ba i a whā maoni ai i le avanoa o le mālo mole ilu i luina o se tau i mole teini titi mōlo na inga. O le songa fua sa whātu e se le min star so i fōmālo loina Simeon Brown i le ainga o no se tūlanga matautia. I le whelua inga manau tu stale le songa fua sa whā li ai le pārmia tu sina mōlo matautua Christopher Laxon o no ios tanga tōa o se tangata a o se tamā ma se pārmia e matua i la ngona ilo na nganga wha māo lalo i winga i le nei mea matautia sa tupu maini. Ua whaaria le ni pārmi o New Zealand e sona tā ina i se mea e whaaria e Brian Tamaki. Ina ua mai ona whaaria e leta i tae le loko le Destiny Church e vampea. O te ngato tāpua i ngā le Hindus, Sikhs, mani Muslimi, e te tau nā vesea mai mani New Zealand. Ina ua siling ea rau whaidi i poti le vāsuna e winga i le whaamtala ngā Tamaki e sa tali tui sina me maulo mo tōtua Christopher Luxon. I le whaalongo iai. Tā wha lia le la ngono tamaki lunga o wala so tainga lau tele le vasturuai. E pe ona te ena mawhai tio ina ele minista o tanga tānu SSE, ma le wha vai o sosi i salimi o ni sila. Tā wha lia i Luxon, sa malanga mai tanga tānu SSE ni usila nei tu ua mea a ma tu ua mea uma i o lātu otunu. E iei a lātu nga ngana ma o lātu ainga. Ma ngālulue malo se ni usila mai masane o na ngālulue i li tere atu o ngāruenga. Ma ia tā wai oio stanga tai langolango telem. Ma se tangata mo o mia ina, i tangata ki wia malanga mai e tunu e fafo. O le manat whaali o tamaki sa whaia, o no re so tanga o marifea ngai ngā sa seidia,
I te usang nei o sa oloto leo whātou inga na vānu sila ma intia. Whāre e laksan, ma tu are aima se mea o ngā e whai e tamaki e whai e sona sāo i talanoanga. Ma i ta awa i lia ti ngā whai luna loto mai ni tangata e natele maua mai se fautuanga. Ino o silingia, ia le taitai o le pātia le leipa Chris Hipkins e pe o sāo le tūlanga o tuai le pāre mēna i ngā tamaki e sā tali e ma tu are sāo lele. O le aso whalungona, bea whae te te iane ile mai ai o sou to o tonga sa whaian, mo le suia leo lo sui la palapa i po le hip replacement. Tau mo whae te tu ilunga mai le ngonai, o le isi o vae, ua umiatu, nei lo le isi o vae. O le mea tonu le na, sa tupo mai se tina sa whae sta o tonga mo le suia lo na sui la palapa. Ina wa tau mo whae te tu ilunga mai o mai tau ina, e whoringa mai, o lo na vae anga vare, ua umiatu, nei lo na vae tau mo tau. I māsina murmuliane sa ia langa ai o nā tungalunga ilana fōma i tīp tīpi, le sa ia wha mautino ia te ia. O lea e se senga o lea tui tūlanga lele mai aftu tū nai, luna tino ile mai ai o lanta o tonga, pe tai, ile ai. A o wha soro soro atu ina tūpure vai mā tī wharongo ina le tī ngā arpa pātua, sa ai ua nei loa ili sa ilia ele tina o se fautuanga mai se isi o fōma ai. O ina sa ia ero ai, o luna vai anga vare, ua umi atu ile vai tomatau, ili tu samare tolu centimetre. Mo mana o mia se tau tonga e toi wha sa o ile se se sa tupo mai, ili tau tonga mo mua. O se sua suenga sa whai am wha mauni ai, o le fō mai sa whai le tau tonga mo mua, o ia solia ta ia lo a ia tau o tangata, ale soi fō ma loina ma tau tua, o a fianga tu mau po le Code of Health and Disability Services Consumers Rights. Ile le ai leo ni wha tinonga ta le whengai, ma se le lei, e longo ina ili tina e winga, ilea wha le tonu. E tā longa wa te tonu ili sui longa longa mō mōre o Blacks, ma i ama tele Devon me lamu o le ta'alo a Adisavea, o se tamata alo, o le asi ti atu nei le isi le isi le atu. Ina wa mai ono filfilia lea ka apteni mō mōa na maona Pasifika ina te iare o Blacks. O me lamu se leo tosfu lua tā longa wha avao mālo sa i ofu inani tōni ngā lanu luni a New Zealand, ma li ruafe ma le lufulu lua, li ruafe ma le sifuru lima, sa i ai le temi sa folofolo ina ile au ale o Blacks, ili a song fua a wā oi ole si sui ole fon fa tonu ole la pia New Zealand. Ta i longo ele le tio New Zealand Pasifika ina ua mai ona fōru fulaina e sa veo skapi keni o se fiefianga lau telele mo le la pia New Zealand fa pia male hao te telenga tanga te Pasifika. Fa alia me lamu ilona manatu o se veo sa ave mata ta ili le tele pia ona mawhai ona mata mata iai a ta alo si ta mole o Blacks fa pia ai maana ngā rua ngai tau tala i tō ese mana malai. Sa ave 45 maro me lamu te mafo ua o fia le o Blacks e iai Anton Sikna. Mae si amani, Xavier Numia, Fehi Fineangofo, ma Josh Mobi, ma ia ta uai o fitau iai lo lato o fiflinga. Ai ora temine ora tari malu ma ne wha alolo sa vea, sa wha tari tunu inani whai angore o Black Steve Rennie, e sa o lan fiflinga o whai a. Sa vea tos ulo te usanga sa wha maani ala tonga fua ino walo wina le awole o Blacks, ia le vema ka apteni fowa sui tulanga ia Scott Barrett, leo le a whai atu e tari umai ele tu e vema ka apteni. Whalia Reni, o savea o stangata hanga malu, ele o stangata e whasau sili. Ina o telefoni ai e tāpā ina lontau o veo le tofi ka apteni, a e sa avamena tali manino atu, ele eita pe a whai e eisei se e firflia o se ka apteni. A e sa talano i ailo lato whalongona i a te o stangata sa o mori ngā luenga, malan tali le whai unga, a whai o le nā, tatu o oilo. E ulava sa lau tele o na vālo i eino lona ingoe mua mua mori tofi ka apteni, a e sa whalia savea e lema whai. Ona e wha maulunga i o manatu, ai o se wha alolo mia, sa wha alongona mawa e telele i a tia. Ma i a wha aliai, ola a wha alonga lango elon te tununga, wha kerisiano mao ngā tau e fso sani, e ta i o ia teimioru i tau olu marai mai. Ai o stasi olu i tau fteu nei mara kap teni olu blesh o tu fatu si a leo tu manganu e se le au, le o au fie nei mara tamta alo sa whanau si a mani le lus fau ete le Blues Anton Sikna. Ma wha ali e savea, o se mea o la wha fie fie na oi awa, o se mea e matang o fie. O luna manatu, a so o wha tasi e tangata i lalo le sini au tu e tau mawhai au si e ina. Ma i au pong ina tangata ma alatu tala ma mori mau. E mawhai o na vea, ma mea matang o fie. Pe e te lanu ena ena, pa e pae po le alavalu lanu, o i tātou umalava mai le Pasifika, o le vasa Pasifika e tātou te soto iai, pe on wha ali e savea. O e kuila pele se uma, e nga su tasi tau sanga ora matua, e ta alo e lepitua langa soka, e yanan tu banga sa moe, o tele se manu ia u fata tani mai moia. O lea ui or fana u teo tolu o fo inane yese a wala la ilanga yatu lea, ili ta alo i fa professor, ili soka, i se ofa,
e se ase ona usia ine ntupulanga lai tsa moa mare pasifika. Ai patino lei sorani, lea e tele ai nga pasifika olo a waile na kapi, iso se fatulanga na le talonga. O lea te mai titi sa whanau i Wellington, useinia nei ar karapsoka la lau ilo a frani, a le Paris FC. Lea e yele lato au te le taaroa le tamarasanga soka a kalapu au tū a frani. O se mea o mitu mitai ona mātua ilo na tama ia opitere, moro na tina ia Stacey. O lo la mitu mitanga turu ai, ua whaierfa e unga le lata mai taalo ile taalo ngai le mseisi. O ila tū sa manatua le taalo ai, se tasi ar whanau e patino lea. O le laka pia fia fia tele iai, a wā o longta mā o pitere, o stangata ta alo laka pia sa fili ele awani sile lalo lusu tau sanga, sa ta alo foi mo Wellingtone mai Hurricanes. Tala nao le yaso, ma uar fili e mūtang tau ma mai amarui alo waso, that's news in Samoan. Rain in New Zealand, Pacifica, take care of each other, and happy day.